Saludos, nga tapke tra Pancho, nung rika siya ang kantong panawakar kung ka siya kanto, kasing katrio, Pentecostes. Venga mi dulce pan, gustosamente, ang kong placer, el hermano, kabrasinaka.